0: ngazu chu shi tyrim ni be hpgun leb shi tama de la ni ngazu da bo mar da
1: ya bo man shi be ni jia ting zha mang gu shi la tyen ma shi be
0: chom shi bu suan sa ha liang sa jie guai yo ma shi hui da ge yi me zhe zhi xie be
1: ta ri wang zu ka zhen shi la du pei ji zhen zhu na bu su jie kong ma den zi yu zha
2: qie ne ngazu kong ge zhe xie bu shi
0: sheng yi huang zai ding ye jia yi mu shi 俺最后在家呀，都忘不得糊涂。况且马秀一面的，从这况在家是你在你姐托育的。俺最后，况在去做中医不得糊，等到况在有个心没事呢，他们无意的断头。

0: semji la. Ngana shuo tiem tong yu.
1: Tuan da ji, ngai kiran yi zeng yi du mu du. Nga kun zhe be seng yu zha qiu. Bo ma ge ka sang ge hou gong di. Chi zhu ge sun song ri xia.
2: He ji. Qian ne ngan zu hong zai le ma.
3: Ji ge huan la. Kiran ge shu go sun be kong zai di, ngan zu chu du qian jiao de zhen mi du gu.
2: Ji ge fa la yi ge ma shi. Kiran ge ngan zu tuo bu neng yi bi.
1: Kaisi ngay kirani ilu topo chigi yu na, nga zyo kungsi nala nang rupto sierbe.
3: Chi chu kishib chu siyang xe nye yubdi, nga ta hui chu gong maji. Yi ni, kungsi nala, nga zyo chu shi di jingwa samna tabshi me maji. Tamde kungsi raya gi kibo ma shu gi ngunzi chepi na. Chi chu kishib chu siyang xe cha, changbo di zui ba che di bu shi bo.
1: Che zang tari xe gyundi chen bu shi. Mi di xin wo san na, nga ran sum la nye bu si wo shi. Che san ki ran ni ge, nye cha ni zui khen zan di zhe yu me da, mi chi dan khen zan di zhe yu me sam li yao cha tong da.
2: Ki ran ge di zhe su za, ngay wun ne sam kwa mu su,

0: Shuni, rang a kong chu sa du na, rang gai nga lung kichis di nga jiwa, nga ya ma che ma che ni yong dui.
1: Nga rang tsup sang mi du, su si jing yin do ma sang.
0: Shuni.
1: Ge yi hai, rang ye ni khar chi si yu. Rang gebe kyo wu shi da, gyu da do chi yu bai shu wo. Lam san le wu shu che gyu. Nga nye pa ga chum tre yak shu di, nam ya mo to ya di. Tu da nye su shu na gya su go du bi.
0: Shuni, rang gai xie bji su. Nga gebe kyo wu song zang. Nye rang la yue che di gyu ma shi. Kisi nga la ki do zi yu bi na. Nye rang dun la ma tim che ni yu ma shi. Nye su su yu zai lu tong che ni. Tung do rang tu ga yun ya khashi. Lo jin lo shi rin la. Rang gai nga sim pak cha shi cha xia shu. Rang tong bi shi go nga rang zu si mo tu che nga wun nye rang chi li yun ni du gi. Rang gai nga chun na do zi mi e psi ma shi. Nye ka si ti rang yi. Nam yang rang ka bi yu.
1: Nga rang ka yi. Nga rang ka yi si ya ki si ki jie. Tong ki me be pe mi tu zo go wa dang ka kyu.
2: Kar che su.
3: Я всё к тебе.
1: Kachesu, ge yi fen ge nan ke jie ma zhong a. Kachesu wu shi. Tan de ka ke ma xie guo ne, si nan men ge di zhe su gi. Qian de ge zhe jie wu shi. Su su qiong dan yu ma shi. Nga de ri, ge bu qiong ni ge bie de qiong mei lang bu sui ju. Qie zan ge ni ge bu qia zhe. Zhe, zhe.
4: Nie zhang ling su yu ge bu yu mei ge zhe xi ge shi. Nie mi zui kim zan du shi dan si de bie a. Zhang lie dong ra xin bie. Zemi iba, dawa yu iba. Rangge sem shosu iba. Yang awe zemi chi tubadiri kuma sengu zhe. Su rangge le roda logo miri sengu zhe. Wei, ji gebu yao la ge rangge ma dene yu xio. Nye logo mi ge rangge dengu dugu a. E zi la.
5: Rangge kwa de yu meng ya sam zhda.
4: Zi, ling zi yu ge mingu chun chun budu, nye xie ga shi wo.
5: Le gu da. 你要捧不起他的个逼盖球，
4: 勇啊，让咱们有这多啊。

0: lemen ga zhuo du. Cha ma ngu tao ra tuns. Na steng du ge.
1: Kan da rang ge nga yi ji yue zhuo. Cha ka zhe tong guo zhu ni, nga jun ni.
0: Luo di ge nan kun sum ge. Ni xi ge zu bu qie, nga ge cha bu du, san yao jie dong si. Ting wei rang ge nga da ka cha ya de, ni yu ge yo ri sa. Ni ta bu du ke ni ge me.
1: 特地去马里让你这些让侬住马些连不安于金马萨格一行我来点赞妹妹从哪兄弟大差会啥不是我听我格一行的面了让伊呢听我给继续你的马些让给俺一起预备说过你让点家孙娜这头皮说
2: Tintre chene chiga.
0: Nga shoga chashe yu shi.
2: Tala pakbe ka shep shi. Midi nya cha mutu na si shu lingge moho sik shi.
0: Nga chame shi a gu de nye gi roho ti zu yu na. Jido sa de gyub zhe shi a

0: Olay. Rangka kawa jirsa ma chung. Ngune samyule desu. Yunga, chen tuzu da samy gushita. De a.
1: Kena ya zi rindu.
2: Si kalinda, nga kuda.
1: Rang kalinda, kalinda. Tata rang zon nye yi sungyup chi yurda. Rang wane di le jo cho no. Tengi ka du zi jie mugu di le yue ba. Rang pu jung ka zu zi yuwa ma rwa.
2: Nga wane pu jung ka zi zuwa sengi. Chi ma nga rang nige, bu maang zi shiki. Nga nye bu gu chao chi jite sda zem zi a yo zi. Yang ka zi.
1: Che na nga rang nye.
2: Nga nye na ne. Rang ke pu jung ka nge yuan zha che. Tsera chi, kala ra sui, nye pu jung ka nge kige che. Nye na pu go chum xie, cha gu ge, che pru zim ya zem zi. Rang ka cha mu che, nye cha gu che. Yong du ge.
1: Yong a. Ngui ozi sa tu zi na, le ka ge ching mi. Rang pu jung ka su je, nye da ki nye mo bu nye nye to zem zi je di gin da. Gwa che da.
2: Yong a.
1: Yashu. Oh yeah. Shit, see.

nga kurburi. Nga kiranzui kurburi. Luburdu lobdu chimo dugo zuilin chime nawa kocho. Nga randa zuilin chintu mitu. Gale kagi. Yine nye tajun chego jikdu. Mi sangme nangjin chaya di jungde ri mato. Gyuri mahri. Rahin jigwa mahribe.

0: wa ne chungyi ki paru de wa tinje su de ani ta je ni ma ji de tema ji je su ni yakshu nga tro yakshu de nga tro ha go su nga tro pe gen dang he tu ju de ta din ri du ga ne lu je de ya khare se su ta han de pe be ge tro dang che su ani ni ma ji de tema ni su de tro go pe gen de ani khare nga tro da gong den go wa nga tro da o su din ni ni zi go ta yin ne khan se su na ani kha ji gong mu mi su su yan chang mo di de da bad de in chi tu ba na xi ma da so su le ya cham lo da wa kha ji be cha xia su xiao bei nga tu de lu zhe zhe de so bo de bu du ni me gu ta yin ne kha re le ga tu ne de nga tu ge zhe wa le le ga ji ge ji ge le zhe wa ma ra an guang da chu nan lo zhe zhe de de zhe shi tu wa ge de zhe de so su da me ya le xia
1: yes
0: ta ji dang qian su na na zhe me ba yin su na jia guo me ba ge mi ge tu jun lu zhe zhe su na ka le ma ga zhe chu 객관인수는 디스칼에 거주 계획이 한세선 폐견내라 조자 조사된스 이내 조자 제사된내 보부치 디스트리스 안 조자 조세선 루 두배 전달 조와선 자세선 제배 전달 다 루 두바스 칼에 디스카버와 딘르치 고와 다 한등 안 주급 배차샤선 조자 렘베 체드 가바시 그랬선 아니 민윈 잠자 조람초 소봉이나 마트즈 지글이야 아니 구조 접투스나 다디 졸람 쳇크브레 예스워 이나 야 미르르 지찬에 든데 레데 미르르 로로야 다 룽기 미스르바 게벌 룽 미스르 땅 안 죽기 빼차샤스나 아니 겐고브리 다 루제 쇼브치 제케야 마레 디 이나 민지 섭서 나 콤바티 콤바이 콤바티에 칼레 마카즈 빼차샤스 디네 바 페스나 디즈 뻬마다 딘데 마나즈레 야 니스케 양클리르페 디 케친브레 양 드라다 마트 드로스나 카르치그레 아니 pēmēki tīli ya jīzēdi tāgdā mādēsi pēmēm nāyōng kari. Kari yīne māna kūni shāyādi kēchē shūrta. Nā tsā sūna tētā būrā hāgō sūngā, dī kēchē shūrta. Tīne yīne kāni sā sūna tā ngā dzūki pēchā shā sūna rūzēdi dzē yūndu kāni kari jī wārē. Tā ngā dzūki pēchā shā sūna rūzēdi rūzēdi gyūn kūng yēdi kēchē mūshirā. Ngā dzūki kāni sā sūna pēmēk nga luze kawiyo sui lopso rasi kiawina nima nyi sumji pet di kharso wari
1: luze shibuchi
0: chik shibuchi zeche ugra che di resne sumduwa nima nyi sumji ne yebra di maari datu hako suwa mezi kura kuyari che zang nganzo ki kumshi sangbu jaya di kiran dedhanki zawa jiri sangbudu
2: nga talo lo trik trik rizi lesung ane niti ngara chung tu zamba di, shingbo yung tu zamba, shingle ta, din taba ri gang taba, mi shing koga ta, jik ya ma jik ri, ya ze ma po, jik che ya ma ngur zi xe, taba cham cha ra zi ta, jik kang ta, tron tu bebo lu zi, kasa ka la to ya la ka bo ra zi xe, chen tin re zi ta, jik ching chen nima la zi ta, gomba taba, chi taba, mi sum, tin re sun ra gong de, tin re ge gu yub ta, tan ta kien kwa, jena namba ye tib si, pe tsu gi sam la tu se ta ta tu se shi bu tin de pi gi me da la tu se che ji re ji ta ti ma sin sa ma sin sa kon ba son da ta tin de ma shi ta ti ni su tin de che le ge bu tin de pe wi na ti ya shi gu le pe ge ma tsu tin de she ti san na sam le bu la ti ge ba son da che ji ni ma tu se da chi ti ga ma ran chi me na nga ta tsu kon ba tin de ge tsu gi a nga ti le to ya yo re sam sa son da tin de yung gi le ti tā lēngjia zāngwē ālē ngūsī sōsī shib tān tēn zōlē kā yīn jī tuwa nēn tūsī tā sīgī sīgī nā jē nē āmchī lā kōn tū tūsī sūmba tēn zōyē tūsī yā sēngī sēngī tūsī tā nā nā yā kūrī jī tū nē
1: tā ngā tū nēm jūng kī tsōyā chū lī yā chā shā mī nā kā jī gī tā kōmba gyō gyab jī chī nā ā yā sū bō pēn tō yō rī sī yā kā jī gī nī kōmba shib jī gyab nā rāng bē mū cik chū zō gī bē tī chō mā gēng gō chē tū zī mā ā nī bē tī bē mū cik chū zō nā kōmba khuri kyab tūw maari sik tuwa. Yāng kaa jīgi nī, tā kēnzi māngzi yā zāna yāgu yōri is. Yāng kaa jīgi nī, kēnzi māngbu zāna yā bēma nūgri sik tuwa. Tā tāk chūm kēm nye māngbu tū, dīnzhē kāngli yā gēlā lō gōng jā rī chī kārui nā jīg nyam jūshinā.
0: Tā nā ngā zū dīnzhē rī shiā tī, mī sū sū kī nē tāng dē jē rī shiā jī wē rī shiā. Tī nō shiā tā, tī rī shiā jī yō maari. Kar rā sī sū nā, kē sī mī tōp chāmbu shibu jī yī sū nā, kōmba shūk chāmbu tēw chā chīn sū, tēs tēw ngā zū mōrā tā chā rī. Mōrā āndā bē chā shā sū nā, tū yī kī āni sā o yā sō gō nā, sā shibu jī lūk chā, cē shī kē sū, kōr tū yū rū bā. Chā tāng kērāng sōk bū tī shūk chāmbu rā, āni mōrā tī gyok tē kī lī rō gu dō wā.

0: shuri. Somo yung anzu lakze tila, gyab gyo shira shirda.
1: Yunga, yunga, yinay gyechi dung nyene xie yinda. Nga ranzu chuyi la, ngui yu ma shi. Ting rab jing dung zu rao zun ya di, rangge singir ba. Tanda nye sim dresh ya di, rangge rimu pali. Woma shudab jing me ro sen bi.
0: Tepsi dung yuri, kirangge denbi na na shangbu di ngare rupcho.
1: Yunga, yunga, nye rangge lakwa dong ba, tionda dhikin dresi rupcho di.
0: Tanda juyongge chungzhe dhebya gya gyundi mu chini da shikori. Di juyongge nama nye gyung juse gya jah gye mado simyo mare. Durze di chungcha da chuesha. Chungzhe dhendu penche chenpori. Lesu yungbo pariyak namra yako zirda.
1: Chujin dhib zochiba tangdo chunye dhun takchwe chungri.
0: Nga ranzu yu lesu chi dhunche. Di nye wagi hulan zangwe chukyu la sangwo nyobe tangdiye la. Tenpa chukyu ge lezhi nye gyuri.
1: Tenpe chukyu la gya byo che shuori. Yine di nga ranzu yu zunye samdaya ma zhi. Tanda nga ranzu zunye samdaya di nima gi single peke gi kapcho da gongi rinchi gi nye dhun te zhi. Rashu da nga ranzu chuyu gi single dhun gi penche ma bucha ya di. Nedun kuparlap zhi, dipzo tiye ki malaga tuyku ma tsangbu zhi, yana todam tiye la matam zhi, nedun di tiye la. Raga simchu xebe, nedun na kanyi sa nga ranzu chiyu ki pianche ma bu cha ya di, zo di kharre sa na kimzang chiyu ki sachi chiyu tol dipzo zhi, kato rung xingi chongyi xe zang zhi, genyi xing zhi pianche ngang zu le to cha ya kharre sa na zo di, gongzu nyam zhi to sachi zhi ni, shiki chiyu chu xe jing li zhub xe zang, heba ting zhe chung zhi, xe zang. Chichu nga ranzu yege zo ne di, tunki dipzo ki malaga tiye mar cha, zo ne di, Xingli pekiye kinti si, dang gu mian tiyar xia, di tiyar xiong yu da, tepsi da ni, sa chui xiang, chui jie jingi, xingli ngun yu yuam qing zhi.
0: Ju zhang ho la, nga zui chui ge nama nip kyo ju si di, ri ma wu da, ri ma tang la suan zang, kir kyang sa jie gya zi kyo ju sing bu yori, yuk ji jiwe sa jie gya zi ni shu song yori, sang wu buru le zhang lu ca yu zang, xi gyun xiwe chui jie jingi li rup xia la chang bu yu ma li.
1: Kari, yu ma li.
0: A shum da, sin jing de bia di, nga zui ne gu ge zeng ke ma li, nga na zui ge bie gyun pa na ni ne gu ge zeng pe jie, Rimshin tuyobor chiwe loto dipzu chiya nyungurdan Yezen tenbe loto maangstabya liya guimudan tu chiwari
1: Nye tamye ruwa di Nima zonyi di Pekye tanbe chwe la Tungwe ta kama tepchi Samlu yinne jama jama tamchi Dende di dike lekshi ya di Tenbe chukyu chiya chushi di Tata ngui yoma chi Jima xie shuri
0: Ju zhang ho la Tenbe chukyu chiya di Nagrada shirim chenpo kage Nye liya
1: 俺的当途呢，读起鸡杀土心鸡了，来住我做呢，鸡对出这么多空地，立住用过的。那这是这是，他到底让给研究我们呗？
0: 哦，
1: 钱让给新主席。钱呢，我主管的。行啊，局长好了。 让给他们做托事的去，第二次，其他都经过了，俺就真不需要的。雷公变了，哦，阶级大，星级、创建那个，只有雷公的了。伢大，这很多搞不起动，没得说出这些的，只能靠你想办法。小子姐，这些钱咋办？接个东西，大哥。

Swalling your kumkamsa, Lincoln and Shishuli then, Sensi number, Tojana Shuin. Kessel Rangjung is such a monkey or chap of Pupta, Shizzi, Shia Tomu, Nada Gulia, Chaja Pupdu. Children them see Gimbe Rangjung is such a monkey or Nagoni, you treat Jungma way, Chilapig up in Jiggy, Trochina Raw. Once it's Chebashi no Mauni, Sumri, Rangjung is such a monkey or Motuni, Chap of Guridu, such a chassel, Chushu Jungchi. Xip zheng wè nè xu bì nè tò gòng. Nò chù wù gù dà xiang wè, lè zè xì zè nìng zhì tà qiàm dù chèng gù, lò gè wù gù xiang wè jè lì yà qià bà qiùng wè nè zhì wè bà pù gù, sà zhì kà zì lè qià bà zhì wè nè qì wè bà pù gù, lò zhò sì bà mà zè gù lì yà qià bà qiù pù gù. Tì nè qiàm dù wù gù dà lò wè, ngà rì gì xiang wè dà lò wè jè lè zhì bà mà mù kò nì gò rù nàm tì gù dà sà zhì kà zì lè qià bà sìm zì yàm yàng nà zhù qià rù pù gù. Sè nì nì mò. Nau chu xiang wei ta le se qian gu xie zhe ning che lo ge yu gu ta xiang wei jie li a qia ba qiong po gu ta lo jiao se ma se gu le qia ba zhen wen ni qi wei pa po gu qiang du ta ngo ji gi xiang wei ta long wei le zhen bu ma mu ko ni ge ren nam ti gu ta sa ji ka ji le qia ba sim sim yang de zhu qia de po gu ti min se gu ka li a zhen bu ma mu ko ni ge ri qia ba sim sim po gu ri du ti de bu nam xi qia gi wo ma wo ning qi ren li a xie zhe sa ji mang qiu ta lo ge long wei ning qi sa ji mang qiu a qiang de ba xue ta lo ro gu li a si xin de yue ning ge jiong qiu ta la wa tu nian nan ge long wei li a si xin de yue ning ge qi wei zhe yu chen ba kan ni si xin de zu gu te tie li a mo tu xiong ne ge ro xiang li a xi zhen wen de ka ji si ro na la sa chen guan qiu le qia ba zhen wen pe ni lin xin qia ba sim sim pe gu chui zang zhang jiu ji ni ni zhe ji pa ri lun zhu zong le qia ba zhen wen pe ni qia ba qiong pe gu 최장

0: tanda khari kina kunung siyamri, nga sunda.
1: Yonga, kira shunye kemi du. Nga kyogush tuju. Inz minz siya lo mungu debi, ine tabdo nama limdu. Gangze tuyula, chubet luyi. Tundo, yangsa nga lung dingi. Kira sunda, midi yonye kajeshire.
0: Ti kwaya mido, minye ri.
1: Ri, midi minye ra ri.
0: Kujimshu la, kira kumun naam ha ri. Sida, kurung siyan shere maam chadwa. Yamien dusna, nye kira la shila shtanjo. Kurung siyan to khab ri.
1: Yuxana, yuxana, nga leda chedi chibu ri.
0: Kenung hari, nye gu cho. Kujim shi la, jima mingye tobi ina. Kyang rin si shu ni, yanung yuwa ma shi.
1: Lis.
0: Kirang kulu ma shan, unye zi yivishtu.
2: Nye chui daya mudo shing ma ri. Lek shida chi shing me be a.
3: 新美,您知道要么多,新大新美。阿康,阿峰,请送我他爸妈的卡里呢。我为啥卡车卡大车?我那塞不下的。哼,弟弟赢过熊,马上给能归水,都不是给你,等他要我赢过熊。我那这些。
0: Farensi shachimushi, tandopu arara, longanyewe kunduma arashi.
1: Liz. Farensi shachimu, gyati shibchu laksiriduwa.
0: Kujimshi la, kirangi pabjala, ngangone gubushi chachiyo. Sashi tinje lina, Tinzo, nawa ta nang ma ri. Ngui ka zui tang go chu ni, ni zui ka ge ji, la mie ba zi nang ku ri.
1: Yine le.
0: Kira gong bu kar si yu me, nye xin ge yu, la. Tien ngui nga, ma zo ni, tai bei le lo bie ji, nga mi mi gyo la nga ji yi. San a chi mo li du, Kirang ji jie ngune hang seng du ba. Kirang ge dian dian nga dao ji le la zhe guang zhu zhan le mie di cai ni ge ji le dao song bi la zhe zhe gong bi ge ri, zhi ba. Tian wei tao, Kirang ge zhu song dan gu mie zang. Di zhe le tu zhe nan gu ma ri.
1: Di de shi.
0: Xi zang.
1: Ma shi.
0: La.
1: Nye kirang zhozong dan ju. Tundo nga. Samlu ma dan su na. Nyang wane che tu sma shi.
0: Kirang na minye ge. Nyap ju shi ma rwe. La. Ti ling ge kala di. Nye minye ge cip che. Kirang la gong da shu ya yi.
1: Ine kira minye menba.
0: Ji, kerang ge nga minye le zi na da. So, so, minye di sabu zi. Siyem si es. Siyem si di wune zebe la.
3: Ma si tong tochu. Jin li na le, ching wu chob lo jitang ju ki. Yang asne maran la, chundek lehs maashi, chimkeri slebi. Maase jichro dintre yorbe a. Mis shoga goye je, zungwen da dungzhen sho ninja zingziba degi. Maran pomochi lehs jiga xinbi ina, so yega xinbi zangshi. Maran ge, chudo che muho, niru je dintu isa. Nishu?
4: Karina, Moranga gets the reshade to Simna make you rush you.
3: My own yam send you. Hurts get garches you may, near Lamsa sing you. Near Papa Carson, you may, near Subatiba. Jan Sashabine, Carson, you may, near Jitans and Subatoki, in the season. You only got so much. Moranga, you can't trust some buina.
4: Near Carsame, and get Subatin to her machine.
3: Tatisha, Shama to Chomashi. She turned on Aranzo, some than that cheap Marcia.
4: Tingura get she turned Namasu in Sugdua. Cartiso, give Gijway.
5: Tudarnia, you bay!
4: Oh, la! Oh, la!
6: Tafa! Tafa! Tafa,
2: can you choose?
0: Rawamin, do
2: Marie. Jangetan get to do

0: Baba, kyo tindir lo yon bia?
1: Dikarsa. Ama, nye ngan sun so te sole ju kutri da gyeji che ju bi. Pokche ne jo che za dawa meri ngore rongi sum ju do ga.
2: Chena ra, nyen tri le gu gu sung son za dawa ji li ya guam sum ju yo shi ba. Sum ju ga la sum ju dom na. Tengwe da chepe ki na yungpo maang ri chen do go.
1: Ri. Amra lo debi shi.
3: Jo da feng, jo rang di genye roksha ingi ma shwa.
1: Ri da, nga ak su du.
3: Jinpo nga talo lo shibchu la zile ki ngab chu sim do yor da. Tengwe yi no, so bing zu chen suwa ge yu, tante tingche che waya min tu, gyur chi huo yi xie sa, suwa yi ne gi bu tu. Ta tingche chen chua ka ro shi.
4: Tari jimbo zhangge nga ngui ya pi na, nga cho ne che tu gu shi, kye si ma ya pi na, nga di che che di gi hi. Ma shi ne nga pa mne la sim cha se me, nga zhu wo yin za, chi huo ya ke mi tu.
3: Ta ga shi, nga sim cha si yu.
4: Ha
3: 拉月月大妹,拉不咋心个事,阿古多些他们些事的。 알레고다 아라님 구두 보지 시비 있는 거다 저 외메다 어제 어제 경고쇼 니 잡다 겹다 니 화된 시일 내 제쇼

Mala. Nga lopsin lomi yin. Chi ma tende chun ta chen xa che. Nga tsu vang sang nangmi dike po ki ki cha yub chik yin. Kirang tol dip nash. Nga kirang xa se yin.

0: nga lo nyi zi zi ge, nye lo yun yao ka zi.
1: Lo xie kong lo lo ko sami lo tu ya me ba.
0: Amla ku ge, nga ku xiu zi. Gubdudu, nye ma chi ni yao ka zi. Ji jia ni nga zi na ka zi we, cha ga yu gu zi. Zhong mei ki kia ga ling tia chi to la. Lo sum chi la zi tia. Ta na na ma chi ra yo ma ri. Ta to am la la tu zi si. Chokar judo. Chokar judo.
1: Chucho. Suso kangri jira machi. Thangma leri. Mimi zi chite loya meba, riba.
0: Masi jena. Rāga ājā kōn chī yōni āmālā lū sīr chū

0: རང ང ཚོ ཆུང དུ ནས གུག པར སི ཁོ ཤི ཐོན ངོ དང རང གུག དེ མི དུ དེ ལ རང ལོ དེ ཕག པེ ཆེ ཡི ལུ ཚུན དེ སོ ཁྱ ཏ མ དེ དེ སམ དེ མ ཤི རེ ཤི ཁུང གུ རབ དེ གེ ཝ ཆོ སུ གུ རོ སི ཆེ བྲི ཤིང གུ བེ
1: མོ ནེ དེ དེ ཁྱོང ལ ལོ ཕྱིན ལོ མི ཡི དེ ཆོ དུ བ གེ ཅི ཤེ དུ ཉེ ང ཤ དེ ཆུ གུ གུ ལོ ཡ དུ བ
2: Hazi, genshaw la chungdu ne dinja marwe a, shibi shaya yore. Ya, nga susum gyurum ara dunya chungme wa, nimdo chi inda, inda. Chenu nye nye chata yung, jisha.
1: Kirani kharsebe kyu shi, a. Nga gyawon su dingsing buiwe, damchu chob neng si, jikran jikdi jikduwa. Nga fengdu mingk jeshi. Po choge shebe tamdi, kebe tamdang si lo siya yoma shi. Nge hei zi la, kunzi qingme lewe shuo, ne zui tu chuk jisa jisa ap shi. Nge na chiyo. Kar san duyo ne zuo siya dungne jibbe.
2: Mune yingo chiyo. Ida. 两度 이따
1: 태엽다 의유 배 태엽 가르다 의유
2: 랑 이따 태엽대대는 쳐도 거야
3: 아지 냐 죽어서 시작할도 되당 웜쉬다
2: 냐 쉐고 디 냐 밥 레센 소출 주브리 Khunzu nyingzhi le gu ne lue sa le cenzo qingpu su zi du.
1: Tante ne, jisa du jing cenzo zhizhi jiu riba.
2: Cenzo di qingpu shira yor da. Gop di du ge yong ge chak jian min na cangmu yung gu ri la. Qiu zui khashen shi su u ri. Tante ne zhizhi jiu gu qiu.
1: Nga da zhawa khiro zhi.
2: Zhawa yue gu qiu. Asi, da ma du da, nye sheba nyu da. Nye ba be, tante mi deng min du sa. Nyingzhi le gu le zhigun na yu be mima xin de nyu nyu ri. Nye, nga ra nyi che, yi chwa nga zu sum, le ge me zang, le cheng su chung zho si wo sam chu. Ngu zhe be ma se top ta ya wudwa.
1: Nga zhung me, nyen zhi le cheng lakam me, ou xiao la ge, chu zhe tor dang gu yu na, be lo mang xie ur sung di.
3: Xia lo qi, zhang ge de be lo de, hei zi ge jia me yin le mang wo da.
1: Mi ge gudu ma dung la, nga hei zi da du ria yor be.
2: Zhang bor xio xia gar do, tep de nung u ror be.
1: Kanda nga kame, nye dwi mungu chi la sam tang yu yin, nga sam tang yu.
2: Asi fengdu, le se su chung zhoda, kukab yao rido. Ma se nye babe, rang tu yu ne su di nga zi la ma ta zang, rang le lega se ro ching yin sa. Gop chen labu chaka chi ne lega riba.
1: Gop chen labu se chi, buku kwa kwa tang da tang zi yu be, nye rang xio, mungu mi du, nga lega si rang yu, nye me gong nang gui su. Gwan da ou xiao la ge yun du zhe bzeng nang du chou yu, rang lia dhe xia tu zui me.
3: Nian chi li wong ge gom chi lia di, xie dang da zheng ma shi da?
1: Rang xie dang de bing na, rang zhong yi du yu zha.
3: Zhu de zhu ki, qi mi yi na, chep zhe meng wo xing ri la, ji ma nga mu tu.
1: Mang zuo zheng mi xie xie, gop zu lo nian yi bie a. Zhe zhe xie.
3: Da di xia di xia, ka du da, mi lu tong zhu ma qi a. Ji ma nian dian mu chou tu yu ma qi. Get out of here.

Sejit ha kunda yidi sar namni ki pegu shu yu. Sejit yi, Xi Jinping la gazu zewu chobshi. Gegum ni ki zoda ki sikshib debu to peba ta. Mami rujiruga ki gegum ni ki gelu zhudong chebshi.